0: tema travani malikali op mitakko katimani riyanga utilalo me mapina soro serinertatinnik kanuili ulagalo akongage tammalo mega matanne laki nono musibulati gijabo malikali op jami kikartu yakatattu ta ta ko tamani ayo yak kanuili op samapalla manga kawaji ga begani yakatte ko kanutinnaro tu sonnagattatilloko takwa isunaqtaalo siunikkua akittu rea ruti nikte ko saqittiga suangin naqtatu terms kunaqtawa juit tawana amelika inu nangani tamani kana takanoat tottawa wallia simanyang mangalo tamanna ko siu qattai naqtarsi mamman ajigeng ichuni luta na paso ke nonela megatti glory ulakottu sa lakinga
1: Ulako lese koyan na me tunga sukte mega binga.
0: Ni kuloki lori nga ulako lo galwati lo kasi atwin na ako nang wakta sa nakabi koyan na me ikte masipulak pa me ayo ayo yagi lo kte kanwi lo mga kay kosa kake na ko biyo.
1: Ayo yaw rock tok pilirek sa kaw rock tunga pigyar ayo yak pigyar sa aksyon amesunit tiki tiki katawrok tunay maligaliok tikjuang o kataw yun amesurang o katawrok tut tako katislogi 50 paru lok tut tako tukisivadli reak tuk tut tusareak tuk tut kigak tuk tat tini tako unikak vilyum mayut ajigeng itu tinik tukisivadli tu ya rok tut soklo sunatuin nait akitunak sauningit taman na ukyok tak tuk sapun niak tau geakang ninga ammaru tako iglukik sarang nak ukaw siyongin nak pagtidlugot tau tako tusak titaw rok lutik uwangat tau nam minik nunari puraga rok lukit tana inigiyaga atutiang niyagok ko tusak vigi yak tuk lukik kisiyani unikagiyak tukun nakatang niyaga matako kataksok tatanit Adwa mo utang migutta takwa unikaw tilakhlugit soklo pura garok takka kausituk kangiklinik kugagjuk ammaru akvyat. Takwa katima katigigana rokhlugit soklo hamlet kunit katima yuyut meyuri yuyut. Anguna sukturigiyit iglurigiyikut takwa nunaring nidlo. Tunga suktiti katarokhlunga uvanga katima uvanne katima katika kumayunik. Tukisigia kumayuluni ikayoktaw yung mayuluni paiparigidjuti ukanotuinak gava matukakunung aktunik. Tunga ngayunit ilani kuttaw kisani tamakua kawji mayunna ugata nunavu gava makunut aurataw yut uvannut ukausi ukatarokhtut soklo ane akang nangit turiginik aulak titawgi akang nak ilinniak turiginik tamakua adjigingit tutinik tusak titawrokhtu nga takua arawamut naksarakhlugit uvannu unikaw tarokhtut.
0: Ni Lori tane ilanga kiwir palle yagalo ape kutigini atama kanui tuni tu sakatelo mga pin ila nunalin no pula kasi magabila ka piliris magabit oh yao yok tamani kanu inunik tu sa loang wakatelo kikia
1: amesunok ukaw

0: Iglorio kanneriarit, angakaksariuk kanneriarit, takwa nutang iluaktut, nutago reaktaurit, amarutau takwa, amesungut paliang ming matagok, namene kutakaktuit, angakariyang minit, ikayusak takat jumiyariakang ningin, namene angakakaktunut takwa, soglo tamakuninga, tusamarokunga ikawmayakko.
1: Ilari tema jiging itunik tu sakat telar benalo nang itu tak ko lo ko siung nak tapa mati lo ke sanak suna tu ine ni la tama ne nun na mikingo mayau yuit ajige katelo tu saung mata amalo kakka ka bita ko tu sakta tita bunga ka tema bijual bem monila utem ke bito ka usela ka bigit tak ko le o ka usela tati so lo isa masasayo ko tige balle sa mabigit kano kisut si bulle o tiga yang ngong mga pigit o ka usela lo kita kani katima bitya lang mitilo si
0: tana ila pengaso na kay akso ko tika lo atang nakpunga takwa so lo magong ni katima yagarang o kataw gama pekatano na no nakakak si mayurig ni umiksanot amaro pekata takwa no nagiyatin ni sa punyang ng mot national defense ng nakaktaw yung mot takwa tunil karaktak ka unikaw tilugit soglo ukiok taktong miutaw yuk tigot sa pudyaw tuin na kumangin nata sa pudyaw kataw yung mayugot kisiani apuktak kote kaurak tugot tamakwa sa pudje kataw ni akuta soklo iglukik sarang ni ang kakati akuta sa pudje tiyakan ni runak tugot uvaro ni sunatuin nang nik akituk wuk sarwa katakuta sunatuin nang ni niuverun na jangit tugot taman na akikigligak tau yagirit amaro pingayo at soklo takwa kawye mayun na uyugot outlak Aula kata kaya kakataan niya bilang niyang nagtan na akik suktaw kaya kaktok ane kang nangiturinak suklo kay takwa isumagidlugit unaliksayayit suklo outline na uya kaya kakpata nunavu sila tanot ane bilang niya kutik kanok sa puji kanagun na kayakpata ang ikaksimadjome ruti uvaruni nunamidjome kurutigot takwa soklo unariksayayit ikayoktuk tau giyakit kanagurugit aksugote gikataurak paka
1: tema nalunang ituk tamana oyo yumik tema pula kapuli at ilutel jiging ito nito sa katalo akabitana Teme lauk tillogo takko to kanata miu takko ni nga pilaga katakasot tillogi United States. Ami alike no nanginit asingin nillo. Kanok li taman no ko seo katalaw ka ba balo kanok at tuwi na kakayang mga no na buong miu toyo ni taman na uko seo sema ka ba balo na kanok uko sa kapigin yung nakyo.
0: Amesok teurang itu, ukau siu semarang itu, Mary guide, nunat kisane kanok atuk tau nang mangata isemaru tau rangoyok sunatuin na akitu reak padlian nang ninginit so lu uksuwarung mit atuk tuin na utidlu tatakwa uksuwaruk Canada sila tanot aura tau tilugot akingit kisiani takwa Canada ikayok tuikan ni reakang marikchok soklo uksuaro akikigligi ako tau ya reakang ninginit kawye mayuin na uyugo soklo nunarilima nunavumiunot kangat tau tikkuk kisiani tikitaw katang mata amaro kautamangung itok umiakcho ako tikitaw tayin nakatang ninginit tamakwa sakigya kang ningin ni ikayok tau kan ni kaya kang ningin ni pekotak juan soklo turat takvit mit takvit tamako akik sok tau tiyak simagutik sunatuin na akikigligya tau kan ni kaya kang ningin ni taman na tusak simagibaka
1: Lori takwa tau no ila gapa makunila tamas minga osigi ga supalle ngin na ga sema ga lwa me bata so ko takat tu tidu tama ko kina ya le roti so you not baloni kana pile ga katigi te kan na sun maman na lo pilo at me sapu jo ga sun na mot ta ko le no no bo mute inuit kanukia tamas wamisan sat ta

0: qitiqqunngu tillugu taima piiru erneq unikkaalaumat ilinniaariarnerilorsima yammiinik tabiullu nipiliorunnersilorsimangmagu uigunga taanna kayussitigiarniaqattigu
1: tamakkualuktaaraaluit angiqqaanguyul ilinniartitsiartornialiqtilluit iksiqartuillugavu makkullu uvertinnik
2: Kanorle pileri yerli lauksima visio.
1: Temakuat uplumi taip semani ilinnya ve hattalık tillika inum magdalu upluta awlak tala uksima awlak tita uksima uksima gapta isimang nakpala uman kapdunan du temakuat sanayin nang neakto aluit uwagun inum magrewin nang neakto gud iglumi utawin nang neakto gud anga yukkangula uksima jangit gud isima tangula uksima jangit gud inuluwa muttaw taiman na isima bala uksima gapta taip sumanin kisiyan khilla min marikulu uki ukuwa 16 uktu khaangi rapti utamanna 16 uki u 60 khaangi uktu iglumi utawla pala uksima gapta inukti gud iglugdiwa khaangi tiyakti luta inukti gud nunamiti luta taimanna pir uksala uksima yugud uunga khaan laktuaru gapta ublumi nunabullu gabumanga aqik palli alaksuti gud ublumi inung niglu tamak kuningan maligali uktigdu akak palik suta maligali uktigdu abtakanani iluani ammalu tamak kuat maani isumang nakpala ungittu nunabig milu nunabu milu tigmisu ulazi yakak palik tu tigmisu uga alugnik supo uktu alugnik puyo uktu alugnik ublumi uliktuq makua pibali atiallikta ul isu aksayin ummarik palik sutiglu inuit ublumi ulqtuq nayanguang uqtut nurses nunerqtabu tamakko nayanguang unerqpakkaptigu ammalu makkuning atigumi aqtu alu ulqtu inuin minister uptuglingit inuin lu minister ulqtutik ublumi tamakko afiballiayu tamakko aqiksuq qasul auqsimayabu taabani 1918 ipilu aqtumi inung miglu kamisina khakpalak suta uwang loon ni kamisina uwang abiyokuluk loon ni kamisina ula kasi magiblu nga taabang nga 2000 mi 2005 utagpungan wakalanga ngukkawli yuktakublu ta kingum mo kibiyak sugutaman na ublumi inuin ayung yalus sakpun ayungum na saka itikulu ublu talutamak kuningan kanutuin nakpili riyari yuma yaptinni. Ambalu makuwa makkuk niksayid uwaptinni yutarakpun makkuk tokudu yu pilu aktumi. Nagminaka uktu alu ulaktu diktaw. Piballe yulari nangmik pili riyum magyalo katalaktu tiyumata. Takkaya utili uktin uktu dilangin. Upin naktim magyalo katalaktu makuwa zaakunukur pili riktu aktim magyalo simangman. Inung niglu takkaya utili ukti alu upluni. Uplumi uyu kuyen namiq paktakka tamakkuwa pilari khatiyila uktakka aksa uktum magyalo uktala uksemang ming matatta uk nunabu tamanna uwa uchoglu nunabu ammalu inuin nunangat tamanna aqitya akpaadli gumablu uchokaima uplumi du nangminan umiak zuwa khaum magyalo uksuta taiksa umani peruksatilluta inum magyutilluta yubixtin na tamakkuwa umiak zuwa ngitikit pala uksimang matap ammaluktaw tamakkuwa uplumi ulaktuk nangminan umiak zuwa kha uktualu ulaktuta ayurumna ikpalli ayum magyalung mata inuitagbuna kabluna pekkusing amalik sivu ayung ngitutukam magyalung ala uktuwut tamakkuninga kanwili ukpala unatsinning makkuninga kabluna pekkusing ayurumna ikpalli ayum magyalung mata kakitaw yaidli atuksunidjuk tamakkuwa tawduksuwin kubiyanaktum magyalung uktagbu uplumi maannawiyo
2: aksunila taiso mane takhiya kat ila takhiya pillarox simaga ku kappiatteitto tenna taga curly ku katimatillugu 3 mark tillugo onikkaq tanganinna ani khuyingilluni article 24 ge 25 luke narangni ke oqausa qaqtillugo taiso mane ikpingnarninga sangininga taimanne lawsimangma 대만 나 빌레를 갔다니 걸로시 딱걸로시 아야네 갔다 두만 나요 간위니 때야 갔다 보고.
1: 에이 이다 참과 기타 오로야 라고 태가 그 집을 떠오르네 확가오마 아이티 시크는 집을 떠오르네 심타올아 심망만 막코닝 미카 그래서 막코니 같이 마이 확서네 막코알로 킹와 우타 같이 마이 오발아크 카티 타우퉁 이콜 기타 오로야 타막코아 타이프스만 빌레르트아르니 쿰마갈로그 마타 누나부퉁가 베살르틸루탈로 Nunavutungavik incorporated Inuit Tamakua Nunavutaranik Simalakilut, Sakti Simalakut Tamakua Axo to Marialo Lutit Kilavala Simang Mata Tamak is a Tamak Taulu of type Sumani Mandalu Okausakport Papatuma Blue Okalak to Marialo Hatarapte Ublumio Lutok Kanutuin the Chem Maritak Pusibu Lutamana to Saktau Kanehoblu, Ilinia to Tau Kanehoblu, Inunitin, Torah, Tortamana, Percosim Maripul, Ilkosim Maripul, Ilinia, Tau Kanehoblu, Halakatal Megapta, Picanillo, Kangersuapigme, Percosil, the Hammarel Rebluta, Inuin, Nangmin, Ilinia, Vigilian, Inum Marioni, Mixano. Makwal lebih banyak terfikir fokus orang itu yang mereka tahu innaqti buta makwal innaqti kita waktu ini kua angai kau kita kaum nafsi luit makwal tu makun nafsiul waktu ukir waktu makwal pergi makwal lagi hatang makwal kau belum yulatok pilih walau hatang mata inui tamanna fikusingan ukau sepuluh papa tahu kan nafsiulu makuk cokodip kini sibunik sabtinyo tabunga ammalu maani ublumi ulektok ukhausik putamanna nunavut iluani gavu mabtinyon maligali uktit kinyon ilitagayautsi aksimalik suniungman papatautsi aksimalik suniungman maligaktu akutivut isumagibluvu tamakkua inuunium inuit kawiimaya tukhangit tamiksaanu pilireanguyun Ikan ganunah butang apda pilihari alam mija butamak kuat inu nikinu tamak kuat untuk tu magaloh tentang mata inna kuti ya butamak kuat inna ulik tur uapinnya angayuk seorang tur kerana mikulub lenang menang uang aiting ngongnya alam mija ma angayuk seorang tamak kuat upin nak tu magaloh tentang mata angayuk seorang ya but inna kuti magik pununa pinnya tak pane. Sulit. Ika yung nakatum magalog mata inyo kasi minning tagbo na kuya nakatualog ibong alia na ikibong.
2: Akso. Anak sa rotay man na pilagi yari lao si mabosi si wunik sa tini iso malo si inukti ini piyun na ito tapal niya tilugi.
1: Anak talo.
2: Ila. Tabo na alia na katak tu udzirajo milagang ako. Anak saya nuna butar aku si mabu gupi yun na uta kaktu gu kapi aso kata gunne aso taro ay na aku si gunne kata gunte ilan iku ikayok tau vixelo atuin na kata ng mata. Ila. Apa kau tiksa?
1: Kowe asuk punga.
2: Ila. Uwang aro kowe asuk tunga ino naga upi ya kata taka. Anak saya ino aku si mabu nga iso makata tunga ilan iku luni lak paklima teman na. Apa kau tak sakka Israel tu tinggal kanukan ni okaru magove pive kagel tu tin?
1: Aksiul, kau yang nama magaluk, tama tama miksanun, ukan lagun nagapta, ukan lagati gigun nagmiyamun, amalu tu saktau ni aksiuta nalunang iman, tama kuarup tau shokhama tu sautin atok talum magil nagapti go ublumi ulaktok. Social media mana kau yang tamak kuat? Sila kau tamak kuat tu jauh dia kat tak terublume. Ublume oleh tu ayok nang itu mari kau kat talak matu sakti tikan lagi aksa tu sakti tikan lagi aksa ini aku tip tini. Nanti tuin nak tak pani ini ini nangan ni. Mana jom ni kembali nana nangan ni jom aku jual tak milu. Sakti tikan lagi aksa dia aksa ayok nang itu mari kau kat talak mat. Una Facebook, una kaktao yung atok tamagyalo ka katang migap tigo. амматаамне инукту титераартарне тамаккунинган охаусерпу маликсугу титераорнарсиуалуумигатта кувианале алианаччуалуа хатталерблуни таамна таманна охаусерерпулуплуми охаусерераттартабут аниктало аниктало уна аниктало охаусер сангиюммариалуумман аниктало тамаккуал ино ино хативу таамне 1917 пигиартиллуу тамаккунинган аниктало тамаккунингат пилригиала охсиманнерпут пилригиала охсиманнерпугут кисианик таамне инуктиу тапериксута пилериннерпала охсимагапта тайматоруплуми таамуга сивуник саптиннуллу тапериитсиарлута инуо хатигиитсиарлута тамаккунинга сулли пилериаксалиммариалуугапта амисуалугнин нюнаву таманне исайюкканнерумаплуго тайматор тайманна сулли пилериатсиакканнииннерниарпугут сивуник саптинну тамаккунунган нутарабуллу ингутарпуллу ингутапталлу ингутапталлу нутарани тамаккуат исумагилугит пиджутигилугит
2: аксунила тайманна исуманнақаттарма сивуниксарму инууллуни қоянамиллаа таваутилерпаге
1: қоянамиммариалуқтаа тавабуши тама

0: Silas Kurauta Nagluring Mew Sanangwak Terilo Semayok Hamak Kutiluga Hagono 25 No Sanangwak Teokatak Semarok Nero Takakpaklunilo Sanangwak Tangin Nita Perseron Narsila or Kotunga Suktilabo. Koyanami Silas Anger Semagavit Apersokta Yumatiludi Tunga Sutere.
1: Koyanami
0: Sanangwak Taksima Suya Ravit. Kano aku niu tigi yok sanangwa katterang mangak pit pigi aro sima tilu tilu okau ti yun na kuvinga.
1: Ti matering mga aksimulat. Ilan may ilan detak tiwang gama ilan detak opaksimulat lagi. Jangan waktu matetamang ni anak-anak gayu

0: sana no aceptamos a los que equivoquen. Ando sin guardar mi bimba y sin guardar mi sana no se va a boxing.
1: Ang iyuti ni sanang warok si marokpe.
0: Niyako ni Ivy niyako ni sanagarak si marsama. Amma. Takiri mani. Agiyar ni sanayang iwarok si marokpe. Niluyan ni isakipan ni sanang warok si marokpe. Ilaw kang mga ikayoktiwa ko dito ng tayo kong nanuruyan ang iyong maring 30,000 pounds uyaray ang sanarok sa tatay ka ni na ang ilang dito ni
1: Wek, piyan ni Guru Yaktasi?
0: Eh, piyan ni Yaktasi. 2 weeks to attend the hour at the tower during the Magurni safety course. Safety. Aktang Nakini, even near Kara Osita, 11 days. Uduni 11 ni Sandar Osita Mutana. Being a warrior Osita is a Kipanil Sandar Osita. Ang mapingasin ni kay kakseyo kaksita ay ni pera o ti kamagayo ti aksita ay ni gulo ay rok ti tawad.
1: Dana sanang wa rok ti seo kao sa kayo nakpiyo kisung wang urong mga?
0: Dana uba nga sanang wa tara ni sila din wa tili sa kama amma kimuksin ngorti amma tatigab jangwa amma upi jangwa amma kimuksin ngwa khakti analin ngwa amma engin ngwa khasagam tawatuksin ngwa kasirakto amma isa stanawa yakatera wadzini tuktingwa ni ni ido ay gutaw tuktingwa ng mitikara o yasin amma ay bingwa ng sarao ligam ni ido ay gutaw nuktingwa ng mitikara o yasin ang bilisak pingwa ganyi sanarao ligam amma ido ay kilarugan ng lidlo tulang wang ni amma arabing wang ni titira yang begitu ni ngung wang ni nyakok nyakok takasa ni imani ngwak si ni ikar ngwak takasa rong mi kami inik ko tayang wang amma jadi ini ngwak yung kami ilagu tulad ng wang ni magbong ni titira yak si magigid din ni amma kiparag ni makat akik si dita kay kaksakta o tiya si ukak si magbong ni welcome to Mary River din na sige niluya niluya si magbong at hindi ako niluya ako si tibu si Abatiago nunari tawag na sanayak to hatak to ni igilik na si mayok takasaraw kami sanagayag miti matali Arctic Bay amma Clyde River ikaw na Abatiago Dewan nakita raksi mali ni akik si Dawe Zita. At nanong wakta kagad din yu kita raksi magid din yu ilawo adakta wakak sa magkong na ama na anong wang din yu tanong nanong wak Naminga jaga ilalu tamang tikera yaksimuriti.
1: So, dakwari sanangwaqertuq. Dakwari sanangwaqertuq tittiyuit pianiksimalertillusi qanuililiorpan.
0: Kuvvet diğer oldu, diğer insanlık da artık pandemi gördüğü ama hayır hakikaten şimdi takı yaptık demi tamam diye upiyi şu kadar çıktı ama artık çıktı hani artık pandemi ne kadar çıktı dem sakit olmaya yani tamam artık çok kendini yarattı sakit olmaya yani dekum na utte sakti tawra sin tema ta ku yak to taw khata on yak sik te namu ili siman yang mga dan masik tawra masik tawra tera te are ni tera ok
1: aso in kangari kyang kwa pang na isi maju dan nasanang wakta si sakti tawna yang ningan ni
0: Siliman na utak kita ukal biro ang isita si kagasak kita niya rin ang isa ni isa kipan na uwan na kita ang asina kaya kuya o laguta di ko
1: Uy, kaso apak ko tiging itan ni kanotuin na tiya ukaw siksa kakove
0: Kuyen na maksima yaga isa. Aksagot kaya ilaw ko yung umuwan ni. Ama niruyaan niyo kamay ni kuyen na miti aksima yawag ka. Tinglasik titaw tiya raw at tanyaki titaw tiya akot si kal. Day ka ni niruyaan ni. Piyak sa kautiyang mata. Magkukin Isyuro yang pil ng mata kaway lawin nga ama sa nang mga katak dito kaway lawa ako ni dan kuyan na mayro mang mayro nga atate nga George Kulaw ikayo katak mga aksini nga kanik siyang itsini pilarit Dewan senai nara yang ramah, kalau orang ikhaya kat rumahnya, vaksinnya kau yang nanti dia sih mau beli tu. Amma senak kat terak sih mau jadi mak, kau yang nanti pergi, orang ikhaya kat tak mungkin mata. Kalau orang dia, lain dia kat tak pun senak dia kat tak sih. Kuyan na merci mabigyak po nga. Mandarak to. Gallery mo. Sa nakatarang biga mo. Ay, naigitiyarin yung. Panitin na tiya. Kuyan na merci magarasa nga. Man. Ayong itiyarasa nga ruya ka mo. Ili niya pagsin ayo kanuguro ya. Sa narito ala ang ama. Pisiti ni tiyang ni. At din ito to at daro sila. Sa nabag ka ma. Tayo mo to sa nakitak to yung mga tayo man sa narirang ato. At din ito tako na katayo lang pagliti. Kaniling mga nagsiti. Dan sana ni arti adjini tau tira luki sana ya rubio dan kawai mania lagu kano afrik si mung munga dan munga ilin ni aksi nga ma uwan ni dan munga to atokui na yak punga ala ini tegurung makani sakaliti na sana waksini Ilin niya yung nawayak nga kisilipin niya sa nilalangang at din ito at yung yak
1: Ouais, Kassouen. Kouyan nami apersorun nakauga
0: Kouyan
1: nami tunara orlingi pivalia yunarsigavit
2: Aye, begin after me. He accused him of the Sagman Ila Sila would come on it to Armin. Tell him the Sakhimas afterward. I guess he had a Uyakhzuale Sikawale Ilan Makhola Foxudic. Pingasola Foxudic is actually my. Ushing yachtuale tauna ita kuksau juvi tahtuale rohtu manna. Manna umiakta yachta kaktu yengi tok taikua yagattareat. Taikua uksuusi vierungin. Taika niki saksima yukta kaktu kuksau juvalo. Taka takulongin nama ikpakseini rajakkama. Kisiaan Sikusaninganu umiakwiwakale sikau tikidju umiaktak niaktualo niaktusuli. Sikusaninganu. Tagbuni tayin natakkik mikimasaktak tinni agat nantin utidlugu tayin na innaknu na yuktaw taktuksak. Tak pikir macam sekejap ada aktau yo, takkan? Aku di luar tiang macam mana? Umur sekarang juga tak tahu mana handakku. Taman terus mahu selalu kusaru. Taman selalu kusaru menakut umur sing nak aksurne. Ujar terlihat inak nurlu. Kajar, after Ludiglo, Nere after Will Tarlunillo, the Lorea Omayulu, Uping Axiang or the Rangatang, and the Lorea Winger, take a second net tier Kulungman. As it goes to the Amis Olum Maria without him, I look quirsy after it. It looks like a group ten Tungan after Guru, hanging it to well up. Taiman nalu inno kata dia yuk sahumimat ukur siyak tu sulit inno lau bilak tu alu lau tu makruk basi alu ujar kata anu dah nak yak tu tiga jauh tu pilih unit tata lau tu amma dulu nak kau di tempat kau ujar kata anu pilih unit bikin nafsa di tempat kau I took a look. Tayonet sunanit isua rumenachten zamak kuningan ilulik tohtawi aroma alaroma tamani tamna amara yagwe aluk atulik taptini takkini tusakna laromingman unani khamanit tobi suani Isungan tin misugo kanata yaktu ikwa kawisak tu lubok yak taunan iklogala kagumata ikwa taunan kaman itu isu atakanitan ajilogo yukaksunilo ten atawisilik tamani ingin nasok Ajili oktav lunilo, shulere yuki aruna. Tuktuni isuwa ngittu ayong mata, isuwa reya utiala ngwe toktayin na, tuktukangna ngit, khemaayak, titiso oralo ngwere iku ala kaptudlu. Tingmisu lukha ujiaulisa ngittu ayong walwit,
3: Ayungina, Silawama, Makuktuarum,
2: Aklarım millu pitaklunu nannuklunu ilu. Ök. Tamakkua. Ay. Agunasungnagumu pamaksara yaru alu. Ayum mitu alu mata. Ayum agunasungnagumu. Ayum mina aksila akunga. I aksamit. Ne. Ilaaksatu aksamnit ingutava iksaktilaraqku niqittiavaaluk mamaqtualuk kisiani nanu niqianit aiksaktitsilaaminnama uriulaarnariaaluyuk killiikkua mamaqtualuugaluit tamamariaaluugaluakkattaq uriulaarnariaaluyuk ilaquiasoqatiliwagut makkuktualuk taannakani aksallunu lunannuktuaulorma ippaksaannasaatsiaq akkunialu tusaqnasaalaorluni taawani tamaani nannuktuqalausuq qakutikkualuulu uki amisu ila ukiut amisu anigoraangata taawani nannuktuqalaorfu tamaani kivatikkiaptinni teksuwana sengwaalulaqtaa yutakpaani timmaani Tegwani lutaqqimi tainna inna gayaoyo aqnaq ukunani laattaylikkunni kuviasiruti giyauluni upi giyauluni akuniyaluk ikayulikman taakkoak laattaylikkut laaqtaoyut tuantiulikpat Kuviagiyauluni ingirlutik lutuksiarmeqarnaartut taigattiakuluulianik tusattaampu tuani uini taapatai akkuniaaluk ikajulermataakkununga glaattailikkunnut ukiufuolinnguutiallaktuaalaunnermiu aaga ukiut pialajummariaalugmata kuvianarniartuaalugmiu ксиарнеқарлутиглу нэртивинеқарлутиглу иннманниармата катититау юқалаорпо миё дэглуо ме мелу ба марик мари хагэтау яла кулэгуна тусарсарайннартукулуулэрмат мумэрсутиглу муммарисартуалуи баккуктуалуи таалунгангируулуққаарсама угуалилаарпума муммариссартуалуут нулиаралуунниоқалаарума укуавангалуоваат такоаннерситтиалаарума ингутаалаарма нулиаага таалунгангиққаарсама угуалилаарпума ummariksa katititau yuqalaurmat akuniaru katimanasuglut katimalik katititau yuqtaikkuat ammalu aqqutigut ukkuarsimanearnaqartau filiriariaunniaramigoq taguani 14-15 aqquliqluqtuuluulerapta ilangagut kuarsimaliarnerartau laaqto tagwanilu pisuktualuularumata taimna ublok Terry Fox run ngunerartau pisuktualuularummata takpauna handaga uktoarlugutauuna aqquteraarmatakpauna tibittiaptigut tauuna mibbiuttumaagoorluni utilerlunga inuaalugni takuama kitisuyuari kiaqukua isumaallalaorlunga sunaavanutaqqataavunga pisuktut taipsuma isoqsuarnikuviniaalu Terry Fox ngunerartauyu ubluani pisuktuaaluit pisuktuai pisukluliglu taima suluqianikkamik
3: Ik
2: Tiada jual oleh mat sunat uktat timi sukuna ukumya. Tak kau mau tak kau jadi mau yang anak tayung itu alor tu. Ia kisah tak bunga kikir kalau le kau yang nama ublu kacat.
3: Tanari nipi tokak tu saksaun heram yuk ikluring miungurok sama yuk inu yunis sama tugarok ilai amak unikar tilugu nipi doktorok sama yuk March 1993 utilugu takko ilagi outlook katakatak tilugit kugar jumut naoyanut amarutaruk juamut dan unikau sekejanga 1992 utilugu umer Omer tok tilugit annaro semaning innit unikkar tok tungasuk tillavu
4: mannari tungittumi naitit 67 ekal naitit 77 tamane koyo Sikitokun teluk juanun ayok semajukun nutakagik suta kacikadang nikita akun ingutakadiku pikata ingnagadiku sikitok tikiduwita akun sikitokun may ato sikiyaktid lugu tungoktid lugu Iglering mit outer of the Matapogut Sikito Tapicata Pugniman Kanitumutang Marsuta. Now Yadia Padera of the Magata. Now Yah cutting a Kaujimar of the Magaku Kisiani Tamatigut at Octazumutuni. Now Yani Loksuta. Taikang nunatinin awdak yagat takataw yag ni makung ni kataw yag doang ni oksugida oksimajigo sikitong makung matik ama nawyanin awdak yag migata kataw yag ataw si oraksugo akbilig doang yag na oksimajigo akbilig doang may la oksuta tanok doang may unipak yag taw gata Sikitu ke saudara saudara, kau biar nak roja lah oksi majok. Tapi ni teruk tuan ni lah oksi saudara. Upengangan ni mai acting oksi juga. Tapi ngaji muda oksi majok utara teruk tuan sikitu kun. Agak oksi juga. Awak saudara nak saudara saudara. Utara ni lah si mang mikit ikuting mut. Tapi ngetaruk tuan ni, awak suka. Usikati kak suka. Akau ingninganik. Teng malah si mang kita. Teng masih dia kata kisah ni. Utara ni tanya nak suni. Ika yok. Usikati kita tigo. Pikot itu ilang ini. Kau tidur ku, awal nak suka. Si kumur duduk ikar waktu suka. Si kukur nak suka ilang, si kukur aku aktif suka. Nukagat tak. Udah kau minta kasih suka. Tiada waktu si jagut. Negeri nak suka tu. Si bunit ini si kita oktau bah. Tak kujau jong. Atau joko di lakulak sunik makorek tu. Tau bangga ikluring min. Ikpeak ding min. Ikluriyum ilanganin. Ing nang ma ilangan. Ing nikang ilang makong. Pakiakiak tu banyo garwa kaming upatin yun. Pekata utriang nak sunik. Pekata. Ningau tinik tau, nau yang meotang mik pekata kaksuni. Pagkat ko adya na ako si mabok, kubay na magda ako si mabok tayo si mani. Taksi ko wakti ko agbilig yung mundo tikit suta. Agbilig yung mga kada ako suta. Uksukta ka sung nitin na ublituin na suta. Nawiyari ako si mga migata. Ito rin utikit ako si matsakpugun. Pagkakta ako loyang migata. Kubayan ako daw, yak pala ako si Mayuta at si Mani. Inusibon. Ama, maana rin sa ujuming awayang atok sa tinig. Kubayan ang inak sa mga sakit na ergibo nga. Atura ako sa tinig. Taking agi si, naiti to, udlo nga 26. David ilay amak uwanga. David sinakak ingutang mo ilangat tana awro si kagigigatigo. Umiyak kupikatigay na uyaktaka. Sikitok ko lukali tigibaksu ko. Ingutang mo pikata yay ko akya ko. Ingutak kagtakwang. Pingasi ujugun, angir kau ni ujak tugun, kadulit jak si malok suta. Silat tiap bang man oksu aksu ni, kapian angit tiak su ni. Bang nak suta, ila ujukang ni agar bang man, utak kiga ujak suti ko unuk uti jati gun, unuk tidu ko kisiani. Ilaw dang ito ko, tanya, utak niya ka doon. Katunod niya si Madara Oksuta, ang ikaw niya Oksuta, ang ikaw yung magtaning o si Duni, kilaruga siya, tubo niyo na kami, kilaruga kasing mata. Apukati ko, sabi siya, magtaang ming, usilak ti tati ko, pilagtuang ming. Sakping miglo ilakkan na suneo. Kuya na raw si magibuktayin na. Audak tugun. Saksi sa atimi. Taikangan. Iglo ilanganin. Kadunakak tumin. Iwag bigilatinin. Uksuak tu adu ni gajang netiak tu, awal kata, madingin nami. Kaisun ni nunakak tu gun, kaisun takuk siaw dekat waktu jugin, kagdiwadia ko iyun netun, aju idang taybitisin kang ukak tu. Kagdibad niya yung nagtugok kay siyo kang kikiktakulong tamani ikang may kuyugtong. Aw kang nakating mong kanin naksaw galawak suni takuksaw suni lang umasik suni buktuluangin namin. Unga silong ito galawak tamangan, igluanin, takuksaw ko tigi yun ng ito ni, umiaktok suni. Sikutaka ka nilo imani, sikukayang ito alurang man. Kaya kaya ta aminga, alikto alurang si mangman, tayo na siyo kao nilaktaka. Sana kaano akarawak suta unga sigit lo tiguro. Amma do, noon na po, kanin naksaw do ang isyo ni, takuksaw do karawak suni. Ikko anon, tikit suwin ng akwagun, ilumun aringman, tingmikasi yung, Taman aminga kitingani tamangan adiktuarun na kami. Ikuano tikitwin naksuni imang mo yuk taoyong. Ting ilumuting mikasi yuarong man. Kising ni kami kakama. Ikuano itungatay kani. Imayak na mo iluak sinasuk si matungalo. Tay kani nama. Alik tuarong man. Kapianak sila ukti mayong. Siku takang imadlo. Siku mga dyana ta. Noon namiglo kanigila kang iso ta. Inuunay akaruang mga ata. Narunak sila ukti mayong. Kapianak magla ukti mayong. Aw ya siya. Isigang maawatagun. Tingmika aksyoni. Damad ya. Kanukan ng nalurigama, tukso na bunga, nipiga, nungutlugo. Iman, inunia karuang mga matakwag do ilakang, inunia karuang mga ta, narunakting man. Imailid lunga. Tuksia ang sibudak pang, ukaktaka. At anayak, ikayong nga, nipiga, nungutlugo. Kapianak tumay makilagata. Ilag ka. Tusarang milag kang tuksiak to. Nikitak sutik tuksiak to. Taan na nutakaw naksang. Yay ko akya kong. So kay magkapiasa mo. Kaya balit ti ko lukso nilo tusakat talaw taka. Nunabun. Kaglibad na kaya katigo. Aso ila kagligo yuri tayo naktong. Tatangit lo ta suli. Tukso na akat tayo naktukun. Tuksi ala akpagsuta. Tusak tao yun naparukko yilikata. Noon natin ni tayo ma. Umiakta kang maataw si yung itaming. Ilaak kang umiamila duting. Sukko ila akpagsuging. Imayak si may nakasuksuta lo. Daan na, yay ko, imaya ka tiki, yakarawa ka. Tay biti, tamangang na kami, daan na ako makating aso niyog, yay ko. Magtak, daan na, tuniyaw jo tiki kawayabun, tabunga, tingmikak tumun, iligyang mag-uisigak kapilaw kaktaka. Pirakin iliyake ito ang magututid luguro. Imayak si manasok sungalo. Kaya kaya buddo. So kay ma, isigang mabatago ting mika kami. Imakpadayangin na tuwarong man. Tatanayak tukun nun natin yun. Tiking iluta, narunakoyin man. Kapian ang making man. Kataw yang usiyabon. Imaano singita kudugo isu magigarwak sugo tayo bitilo ima yang alak suni auraw sa kayun ni kami. Tanan nutak ako tigiyabog akong alak suni. At yung ila kitingan utamaw nga ikwatay nga auraw tin king miyak bigiyan nga at yung eksima bigiyan nga imakdaman na ikwanon. Kitingan wakto. Kitingan ito yung narakurak suni. Kuraano kagdibong aswila. Nunaro kagdilak sutigo. Surita ba? Nunamang nirek si isuman ang itiak tuklunin. Kapya narwa mo. Umiyame ila wagsutaro. Tuksura araw pagsuta. Kukiyotitaro ilang asang iyong. Taman na rupi yung madlugo isi magibag karuak sugo tusak saksakit o tugi yung madlugo. Tusak tao guta upag tao niya kata iman na isi magaruak sunga. Tayo man napigyan ngayon naksuta. Iman na isi madlunga taba nuriya garu kaidaksuni tobani tidu tasuri apu tikok to sai maksutalu

nagtuarong man. Kaya kaya takang ming man at yaning. Aw-daw di pek taw duting. At yaning atuli lawak si mang miyugun. Kaya kaya ming. Aw-daw di kata kapuwi bing yun. Kapuwi bing kanigigati ko. Inukakso nilo. Nuna sekarang aku biar kata kami. Tapi aku tidak ada kesuta. Sukari yang ada kesakdone ingin ada kesuta. Nuna kanina akadu akati ko. Gapi anak ko ya kau jula akti mayong. Nangyang nak tumilang ni kumun. Kanu ingin ditau juan nyo gata. Maan namun tikit suta. Taruk juan nun. Niyo ko na susit sakpukung. Nuriya kado. At siya ila, tabunga tikit tuan niyo rao migata. Kanuing iti tao tuta, tungasok ti tao tiyak suta ro. Taman na kubiyan na tuwin na rin miyong. Tarok doang miyo ko yan na miyak takka. Guti lo ko yagid logo. Ukasik tak nungo ko yung mat. Taik ko ato sa ayon, tabawuti lak takka. Nangyang nak tumik kadwa kuma, nangyang nang itumik kadwa kuma, suri tuk siya kaya kakpunga. Tuk siya nang asakang ngilang ubatin nun. Ikayo kong nak tutuang ubatin nun, tuk siya nang. Guti sana rawaktong ubatin nang. Jesus iming yang nakta rawaktong. Jesus ito kutuwa rawaktong. Uba nga pidlo nga. Tamak si magama. Unok tuning. Ukaw sikun isumakun pinayang ni kudlo, tamak pagkama. Ukaw siksak nung ako yung makuyan na mektuaro mo nga, dahil mga ko yung raksungaro. Dahil ko ano to sa ayon. Kuyan na mektuaro mo nga. Ukaw siksak nung ako yung tukuyan na mektuaro.

Dunga så godt til CBC, du tager ved min alder, du siger, Daniel og unge. Hold mig lidt og har rigt. Amiræg af 14, 2026, som til dig. Så kan jeg lade 305 og i labidok. Dunga så begge til, hold mig nalder lang af jævut, silen jeg rigt og unge. Ulak, og har lavet jo kændende med unge, kattevik, ilisak, nilrigik, kunne pisse mig jo mig, Daniel. Iva ilisiduk ilniani lirio yuni kamaria kamayi riau sungutuni alla de riau sut suli ukalima hadiri lakto kanna mejaga takuanu kwa ilniani lirigit education committee good niwakni halalik mimata suli hanuna ik niwakni halalik mimata takwa du sagde så gang how yut how it took this eternity ko asiniu ukuinga akpale alak ningani ilinia niligiyup iluani apikso ya lokto kun nasa katta kamiya ka du sagde så gang lang ayutan na iba suli suli tu agoni ulak ulango kento tamani kuk tu asinit tabingani hanung isat niligiyikut Sukatini risiunga wellness program dekani kutua sinittavingani kennamata angutinik niritit sisutik ammalo nuatsiuak suti hanungisya nilirijikku kami nuatsiuak kentut hanutigi angutini ikayok siria kunnarajak mangat isumakku hanungi nilirijikkut takkua Ana simigak lo Julia lo kasilo kamakain tweet o kaya hak suti tunun na pakto mik kisya ni tunun na pakto o halima hati kaung taga takuan ko ana simigak lo Julia lo kasilo o halima hati kung nasi kain taga apik suya lakto kung nasi kain nami yaka suli amulawa kain nami yuit pihuti ni ang uti siuti ni makay siuti lakanit suli uwanga Hangat tau dia pemain tu tau kena merama. Amu ya kata kain tu nga mana pi 2:30 ngurimi. Amu la kena mada supuyo mik. Ni kawa kena ho nga supuyo khaliribu nga nutara pi mik. Sulitak ko na kua ukhali mahatiri loktu kuna si kena miyaka. Suli isulim mipat tana pingwati tau. Rela ko yao kentok, pinaswa ko si ulaw yumi, ukali mahatiri lao yumi yara. Ruta kukiapik, avatak ko ni. Pisi matillo ko, suli katimani ako siyo, lakto mi, uhami tillo ko, ammalo, niruak niyo lakto mi, avatak kut, ang ayok hangata, ininganot, suli. Pingwati daw rela ko yao kennamat, tusaksaw rela ko yao kennamat, suli, tusaksaw. Tigal lang ayara, ikay ko tiulo ni. Ammalo, unika doak tuminalan niya mitsuta puwing ni tumiumi yaku si ito kalamik. Suli atanak tuhalo kong nariya nga hayagak tugia, umiak tugia, tamani ukiya mik. Unika tillo ko ato tiniri hatta si mayamini tusaksaw lang ayok. Ammalo, ukwa ko ti ulo ni ulo mi tuttavimit. Tanaw na, king ulipang ulo ni tusaksaw lang ayok. Tasi uyak mi ako tigilaw yaga. Pinaswa ko si ulaw yuit sa pingasulig at ako tuwin ko. Tasi uyak mi ako tigilaw yag kandak ko ni Chautik Music Festival. Tusaksaw lang ang miyok yuri ni Joey Partridge. Tana, isuli ko tiyo lang ayok ulumi tutabim mi. Tako at ako tusaksaw lang ayuit tutabim mi ulumi. Ahay, tunga sa apigatsi. Igalaga na maunga hibiak sunga nubu yalik tupala wata suku yu kala suta luk uku yu lua gara chagun naimat milo gaya hagun naimau niit hai suli uku wa sila niya tiko hau isa kaintangit unno sa maulinga yu nuna vimi nuna tsiabu milo ima ilinga yu igu uk kuk tua apimi unno sa nubu yabalu langa ni raktak anakwelu tilo sikhin nitu mik 20 mit 40 mut sunga nilimik Okoning alo tian minyan raktak. Tani kilo amelo nubo ya valo langan raktak miyok. Ano kun niya stilo sikhinni ulo nikki ulo akuning ani 40 mit 60 mut. Sungo nilimik. Okoning alo 8 minyan raktak. Umiyak milo suko yukala langan raktak miyok.
Ano kun nea stilo sekhinneulo nik giulo akuningani 50 meet 70 mut sungunilimik ano kun alo khasunya nirakta ogalwak suni 30 meet 50 mut sungunilimik okuni haklo dilo 10 nguyumik inuk tuamelo no buyo langan rakta meyo sungoyoli tunaya sutilo unnoak ano kun nea stilo nik giitumik 30 meet 50 mut sungunilimik Okoning alo 6 minyan raktak. Puver ni tamilu na wuyo lang ang raktak mayroon. So kuyo lito na kaya hakso tilo unnoak. Ano kun niya stilo nik gitumik 30 mit 50 mo tsungo nilimik. Okoning alo 5 minyan raktak. Ako libin milo na wuyo palo lang ang raktak mayroon. So kuyo lito na kaya hakso tilo unnoak. Ano kun niya stilo nik gitumik 20 meet 40 mut sungo nilimik. Uko ne haklo dilo 4 nguyumik. Ibu yibin milo nubuya balo lang ang nakakta umiyugok. Sugo yulitwin na kaya hakso dilo unnoak. Uko ne haklo dilo 4 nguyumik. Salo nilo nubuya balo lang ang nakakta umiyugok. Sugo yulitwin na kaya hakso dilo unnoosa. Ano kun niya stilo 1 niulo ato ang niulo akuningani 20 meet 40 mut sungo nilimik. Okone haklo dilo 3 nguyumik. Kang siyo ami raklan like milo alla khililio milang nagakta mi yugo unnusa. Ano kon ne stilo 1 ni to mik 20 mit 40 mot so ngunulimik. Okone ngalo 3 minni nagakta. Huakta milo alla khililio milang nagakta mi yugo unnusa. Ano kon ne stilo ato ag ni to mik 20 mit 40 mot so ngunulimik. Okone ngalo 2 minyan raktak. Kang ekso milo nubuya kalalangan rakta miyugok. Ano kun niya stilo atuag nitumik 30 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo 3 nguyumik. Aw palo milo nubuya kalalangan rakta miyugok. Sugo yuli ito na kaya hakso dilo unnoak. Ano kun niya stilo atuag nitumik 30 mit 60 mut sungo nilimik. Okone nga 6 minyan raktak. Tasi uyak milo suko yuk lalang ang raktak mayugok. Anong unnea stilo atuak nitumik 30 mit 60 mut sungo nilimik. Okone nga 8 minyan raktak. Tamana ilikutra may suko yuk lalang ang raktak mayugok. Anong unnea stilo atuak nitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Okone nga lo 8 minyan raktak. Kang ekswa lo chua milo suko yuk lalang ang raktak mayugok. Anong unnea stilo 1 niulu atuak niulu akuninga nitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Okoninga 7. Abain lo nuna tia bumi neinimik. Nubi jika lalangan ngakda miyugok. Sugu yuli tu indaga hak sutilo wok unnusa. Ano kun nia stilo nik yulu atuak niulu akuninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Okoninga 7. Minya ngakdak. Hope day o milo. Allah lili o milang nagakta mi yuok. Ano kun nia stilo atuak ni to mik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Uko ni haklo di 8 nguyumik. Post veo makkovin milo. Allah lili o milang nagakta mi yuok. Ano kun nia stilo atuak ni to mik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Uko ni nga 7. Ta ko takasil ni atiko kawis kentang iunno sa mga uling ayuit. Nunabim mi. Nunat siya bumilo.

0: Mana, ukali ma katika simiyo nga katibig ilisak niligayik ko ni Pisimayok, tanaw na iwa ilisituk, ilin niya ni ligin niya uso kamayi riyaw so ngutsun ala di riyaw sud, mana, tusagat sa hakpalay mat, iwa ngay?
1: Ah, tanya ngay.
0: Ha, tusagat sa hakpalay wit, atwin na ulak sudi.
1: Okay. That was never the morning of your Malina Hassong Mata Ulukini, because in your Harun Narayak thought, Kamayamari, really never Kamayamari, Kamatilo, Takuna, Atini, not to you, Lutik, Tikota, where Halak thought, then a Tikota, you, and there Harayak me, you, Tatimayan was a memorable that is a woman talking.
0: Hanga mo pivihat siya tui ilaw umayo hanga isulilak to tikwa sinit.
1: September 20 me tisaksagote gote uwe haso nunalin ni kinakuri ma na yuga bito ngini tisaktisi gote inyo ita uwe nga silak to tisa tikwa gote uhatalo dilo. Tawa tikwa sinit ulegayak to September 23 and 27 akunini kamayin magayo tana. So koi te magayak tanga nalle anulo me kayo titsula yak mga mi. Tema, tako akati malingu kaso akmi mo angit te bini ite ko yala da yiti no pinuklusi mangi kala mga tahawi sakta o kare a kato ng mata kaya halap mi yo. Tiko sini kare te bini pa hao nga ni ati mi nui tasira yak te pinalima kuno tako yak sa ulito.
0: Suli, ilaw gumayo tako a pinasugat sangi hanoito gayak ha tako ni nga ni wakdao matsani ko di.
1: Kamagayak sa kaso tako katimayi ilin niya din ni puyo halimang ata to sa umay materyo kaya haksutit ilin niya din pingwa binga ilin niya din loon niya tuktaw kumalitak po to tibili ko kung kaya sa niya tuktaw so pingwa binga unutokulo ni Osaloni ilinnya di aulakai nangwati tau seungu memata ilinnya nao tilogu tisau maluti bukita aku titigo anik simayo kare haso ilinnya di aulami mimi nunaleo asianu utu tilogu piyakai rosi tuit aulaki tau seungu memata ilinnya di tau tinamu galak Osaloni pingwa reak tutu no pingwa reak tulago mayu no anik simayo reak nusutu atu tilaini mimi.
0: Hatsini ukiu hageli ilau matsane goti ammalo ilau yu lutu gea toko natsatu.
1: 18 ukiu hageli ungataan ulo ukiu hageli. Nunalim me ongosti mageli takkini huli lo makulini 12 months ammalo ilisanili gyo gata kinalimakoni piguti yotsu takava matigo piyun neoti Pigunauti hallo kogea tenito, ilau yogo te hallo kogea tenito, nunalim me ongosi maksala ogo ni aka ago le maami ongo taanudu. Negoa ago ngati lo atini ni alla se mahata ole ni atina.
0: Nunalilima negoa gunaulak ammalo nalliani negoa gunna hattalak tui negoa gnaulak pat.
1: Pigunavilimak tigo kamayin maringe pinganto hati halanga yunga September 28 mong inilimangan niya tuwing na siya kung nabilimangan niya ilong nang tigasok lubi. Ilong nalimangan niya taw chikotay kaniyong lumigong na tuwing na sa lakunaktot. Kita ni hawaya man na sungong ima tunagalay at utisong matapinak ni uto tigitso. Inugong na ito libing niyo to akpan ilugek sila ngayon hato akalo. Nukhangagay na kaya hasungo bata uto tigilugo. Ilo vaksinau to amukwa sama sungu kata takwa. Atu ni takut suge se nami pinyak ni ham mga ta hawe sakha sege kayo se wong na mga ta ni mga ta lo runga te tōwot, kai si te runga tui nau lāhuna ko.
0: Ah, hai. Nuna leo iloa ni nāmasi yohang i tuak, but initanga, initang i tuak, but suli abunga rea, tui na rea haraya runa ori ba, ni wak tau runga yonu.
1: Tākua, amiso ni ni roi raso rea hasi rumata nuna le ni 23 to 27 tako na ni ulu ni pivitsa hati lahi sovo na masing ni kalla tu vini upata. Teiko a ni roa ratsa no rasa tu e ane tu vini utsuti na masing ni ngito aruti na masing ni ngito upata. Kati ma ingu rayaktu te ma ulu asi ane pivitsa hala meguti 28 ngulok te naro na masing uti rayakta ni tikku asi ni hati sige ala gunna rayaktu.
0: Ah, hai. Ah, nak mi mari alo iwa apik so deka nung mi mata. Ila kaya kat sa hako na tsahit?
1: Asugo na kok mi. Hanap te uga so aso mo kat tatay man nga katilip ko ni pinasok so ta. Ako ni nga tayo nakok tiyo so ta ino to anong mi nama. Pigun na bili mati ko to saksaw tiga so alang aya po. Katso nga ikisigi at siya ako matuta nga yuk hari yun ni katimayingo. Waso ako yuk so ta. Hitong nga ni tap ilim niya ni mi. Ikayok si Matsuya ko tsugay na nalilin.
0: Ah, naku may marialo. Habik suyak tilong aki ut siya unah takay na rabi. Iba. Ah, ilagay agat sa hangito
1: a rabi. Naku may pipit bakso ka din.
0: Ulusut siya lang abadi. Ilagay agat sa hangito a rabi. Ulusut siya lang abadi.
1: Asugo, thank you. Ipilo.

0: mana kujua sini tabingan itunga takunyak semagatak tunga ulaku takua kujua mehanu ingisiat nilikajikut program, wellness program nguyui tamani angutini nilak tutikci sumakain namata kujua sini tabingani mana aipahak tunga ana simingak milo ammalo Julia Lukasimilo ulla hanui kena ha takkani inuli palu kena ha
1: inuli palu kain tu neng ukko kui kain tu atak ni itu tu ni Allah hatta sta malu tiket ni ai tu tu sta ni wek ni asi ma ya bun ni lau ni wek ni lau ya bun ni handu support kuni ni wek fi milo amalu ko pak kuni tak ko amur ya hatta langa ju am amura langa yugo tu seoding utak pa kinakku amuye sal khauta hatta langa ju takku anguti khai kusi majavo dan sibuli pomma hanu ngisya ndere yikuna ni mi pisi matuta uwanga lo ju lealo amon ili na measure ila ni ngito galo atau no ngobla ge halo ma ikni mino ani bilia tisiga ma ipasaw la waktu tamaning itu ale anak to kata ukai to
0: hey hat segala ego anguti nui kain nak
1: mana tak ni lah hat kain nak 37 ngujui 37 nguti ubuti
0: hai taman nali anguti hanu ngisya nilinga jinganu micano uha kain nak ibisi
2: Oha ya hare to kenna to pinastio so anevikone John Q atinga amalo tunu na pa tuk to kesina to palo ne oha ga to semakan de ango tino lenga yunit
0: ai daga itik tuli mat sia hangat tau dia pinne ai tu tau le kenna ha sala ha utit sa ga tu ne
2: aha takwa mola langa yabo angutino atu tawalloso mahai siuti balluit to sautikku amola langa yabot
1: ammalo makkhuni tunijo tunijo kai nami yugo erni hangat tawtina ke hangi tunne ya ye hokke tunisi kai nami yo erni kunina kok me hugo
0: aha make vikuni pisimatchuni
1: Magipik ni pisimatuni erni ko hangat tauti na kahangi tumi amu yau langam miyo takwa la si maju kisiani ati asu ilani yung tutan na nilikay na
2: tamasano hakalama takwa hay tolo tu nui tatit si si mama matahanu ng isya nilikay ko September Sober Month Challenge nui tamayo hakitoy tiro Good drug wellness, how to manage the Hatatonga Hanoi Lore Hatnimi, Ilor Motorovit, Nutsi Hataron Nahutit, Dago Mako Air Nutiki, Amoyola, Mayu, Amalasunarale, Nivit Nasima Mayavot, Mitsurat Saralait, Nutila Miratibo, Ilo Hataratsi, Good drug wellness, Facebook page, Mit Dana Bio Solato, end of the month, September.
0: Hi. Sivulipaw ni kay kainagat sina tatsumi nga nigak to si ma nikmit katinikmit te may loge la unaw kibi si imigok to ni kasa
1: tana pigi nga tutuyo na ma nakukso nilo imaha takhi makko na toak pata taman na ang uti ni nikitit sini isumagayangin nilo sibun itsabunu tan alla kaina meyabu amaluko
3: alla taw hatta kaina meyu what activities do you want to see for men takwa pitsudi takwa alla hatta kain tengangti kiu gutingi hunting spot names nuno mahaivi atingit father son activities and the land permanent camps tutechano activities Outdoor sports, soapstone carvings, uluk making with civics, women's tools making, men's rural hospital, sahiyok, FM sharing stories. Tako adla tao hatta kain tiyo ang uti isumagi yang i. Kadi hatta kaya hatta patang uti.
0: Ah, hai, tako adaka, tako kumayang i ang uti.
1: Ah, isumagi yang i, tako kumayang i.
0: Ah, hai. Ah, tu sa utik ko sa minat sa siyong usuri bisi kubaloni uhango uhango so ke besitak kununga anu ngisa ni ke yemichano
1: tako taka sibuni tsami tu sa tiko te hatalogi Allah ka intavo isu maga jenga nguti pigu ma yang inelo
0: hai apik so tike ko no ngome mata ila ga kacha ko na cha si
1: na ko mitu ni ko hai ke intuna nguti ni ino to ha ak su ta yani ko atami ino sto apil hai ta ke intu hanu to tu ni na ko mitu ni ko Daniel
0: hai
2: na ko me Daniel
0: na ko me lo na si

Ngay tem king ming nay na makibut kung alaw gama paung aktala law kimagama ikpakani ila talimang utilugo tikila uksuta tay kani kaut na to akmat iglogalap ta hangani paung aktang yagama tana tito vigyoa measuring cup me atut na sunga 2 cups we bigama kuwe huk sunga tila ta khilik pale ma mat mai lu ni paung akta gama khimal sunga kuwe hu jet sa sunga anga yung ma ale ta ke ajimi kagita uyakut na kyujik mat nukagay tigut takwa paung akta kima vigyo akto nuni bagay akto kima yut pang nakto me tako rubber made maroga glad ang yut amehut iglakin na lilaw puga paung akta do agala gugilaw kama tako hanyan ni naungun na suni tay man na ituwak anek takto Piyulo alaw na amihubot. Mana ni Pimik tuhaga lang niyakap ta. At tam na imgak tao yok tuhalaw kaalutigo hilalagigyang niyakama. Goodbye.

Hilak, taima hilalagilaw na arama hilalagayikot a kikok tagangitnik taima ublumi unu nelak nubujalokin na atok hibulak pa may akweni wang nariglunay northwest 30 mit 50 mut niglinang nga 1 amma akago hikin na atok wang nariglunay 20 mit 20 mut tikit dalo ni ano kay hakin na kay bluni tao unang nakarnayak so ni 8 kangyak sinak amma tikarar doa unnuk nubujanayak so ni nipaluk tao yam maakmat maan nao yok kinipan nao yak takso ni ano kalak takso ni lu maan na pijok uang narik to northwest 40 mit 60 mut ano kay kiglinayak toko ubla ko galwak niglinak ni gamaan na 1 akago hekin na nga to wang na regluni northwest 20 mo tikit tar na unang na kang na 8 igluliga ang may unok nubuya na to amma nubuya lo kan ila nubuya kan na gluni huli unok ano nga wang na regluni northwest 50 mit 70 mo niglinang nga 1 akago hekin na nga gluni ano ka ang naya kuli akago o ang nagigluni 40 mit 60 mo tikit ang naya. Kamanito ang may unok alang naya to o ang nagigluni northwest 40 mit 60 mo pingang nagluni 20 mo tikit ang naya. 0 minute unok akago nubujawal le ato in ang naya ano ka nga huli pingang nagluni 30 mo tikit ang luni unang nga 8 minute. Salimili unuk nubujalokin na ako. Ano nga nigyo blu pingang niyo blu akun ni nga ni southwest 20 mo tikit ang na ako. Ano nga hakin na ako ni wang nariglo ni northwest 30 mit 50 mo unuk. Unang na kang na ako. One, akago hikin na ako nubujat ako ni ano nga na ako huli 40 mit 60 mo tikit ako ni. Now yanili unuk mak nipaluk tok nipalung ne rela maku taw yarluni qannilir zumine arluni takkilir tarluni lu unuk anoringa nigeublu kanang neublu akun ningani southeast 30 mo tikit tarne artok anore kigline arluni unuk kanneq anore haqilir miluni wang nagigluni northwest 30 mit 50 mo tikit tarluni unang nakang naya 1 akago ublakot kan ila kan nagnayak mangorila kan nagun nagluni ublakot hikin nilagluni nubuyan na akto kan nagtaw yalak manila ila kan nila ukman king mingnait ang iyumayat siyangut taktut paungait tamakwalu kangoy huli tamani paungaktun na yakput daw. Nipimik tuha kanilaw kalota, pivalle yunik kangyak tugaping mi tuha kaya na yakapta.

0: Duhak ni kuni tam na imlakti ulawok tok ituluk anak mi manali pivalle junik kangak tuga pigmi tuhak elang na agapta tam na regali piung itok unikak tilugo tuhalaw labun
1: aw ya tiak itu aro wataro aw ya tiak inya onak taka pangari pangari si pangari kurumat aw laksamaron itiak kisene bila tamani nyo natin Pitap makua kena yakat taktut nana si yada lakat taktut kurung meju garo atau tapan nyo natin tinyo garo namu ingat kaju tikulu namu ngakat taktut nana si yakat paktu nyo warit takat tang meju kena pemateri lah pangari kurung luni tekuk tu tekuk tiap kau meju nyo rong mata kisiane utang nara rong meju tukul sari yo kurung le rong mata tekuk tiap semada goro asutik kongurilu tokoreko yuk tokoro jaga ilau mata siang naro ako nyo tuligit nakutiawa uming mata nakutiawa kibara umigati ko mana kung urak toro ang nakpagun nyo uming mat uti makisuti ko runo nakangita kasi yuk tuligit siang makto ko yuk pa yung migati ko tayo na ngoy nakpagun nyo ulaw taod lumi siang makto kang nakparang maasingin ni kasi ane kaya nga rin mo natukso yung wak sa mayo kayo yung uro at ako nga awlak sa mayo kayo yung kaya nga katayo yung tao ba ni tao mo nga sa mayo kaya nga siya yung mayo tao mo nga to kanyang itok tay ko tayo makawi yung lugi tao mo nga si kuya katawin niya upin lugo kasi ni mani kaya nga karaksari yung niya raw ming man kanak sugapi kaya nga nga to ka yung may ay nagtukuro katraw sungan lang manak tapan iluan ni pita kang masako ni doktor pangat ako yung kain nakatoktok kang surat to kagangami kaya rin ang nita ko yung kain nakatoktok kaya rin ako may yung kain nakatrawak kung wala tap pangat lo sibulok pa ako yung ni kaya rin ako to kagangat at wala rin siya yung kagangat kaya meron nung ngayon sa katoktok ay sa katoktok kain nakangat ta amig kaya katoktok isa yan ni mana ukwa siri ko nung utaw ngayon matara yung kakatak to. Kuro nila uktok. Nung utisaw tiki ba kun nang medyo pilisa kun nang migati ko. Kajaruga tukak to medyo inak to kuro katang manila. Isak sabit ko tigod luto yung kanay lang pigiyak ko. Awdak si marang migata. Pamay bisya ko katang manila taan na kanay lang pigiyak. Awdak si manik ko luni. Pamay ukaw sa kayong medyo mo nila. Awdlak si manikot. Binisuwa ko si lima mong aduhin na karoalo ni tupikakayaktok si makainang kautigilaw si magakko. Tuwati si Rimi, awdlak at tuwati ay mo nga rauktukot. Tamahan ni takto mi. Aki takto ko takto mi. Agi si mi. Inuin, takataw yung umiakot. Tapahan ay tukot. Sa ati siya ipaw rauktukot. Siya ko siya na isa kasi utinagin. Tapahan ay tukot. Sa ati siya ipaw rauktukot. So kasi nga sa kasi yung tinagin. Ami si kuro lang tukot. Nuna rin diwa kuro kain na makada ko tukot. Tupang niyo taon luta. Ula taman. Kati makatala ko ta. Tana. Outlak sa managala ko tabot. Tunga rakas sila ang maya ka. Outlak sa manikot. Akaw si sang nang taong nga rin minyo nami. Tayman na. Tunga rakas sila ang mga sukta kasuta, nanura kaya kasuta, tayo kaya kakadluta. Ula tamaan nila, kati madarangat ta, suko si bupaya kaya huwag sutik. Ang marokano ili ako yakam na yakot ta, suko si buta upaya kaya huwag nakadlutik. Tayo na ang urok pukot, awlak sa madluta, taan na naman ako sa matiyara upo, awlak sa manna kaya marawak tabot, tuwati si Remi, tuwati ay mo, ungataw tsakuraw ngito, sila naman ako sa mayo niyo rauman. Paungaring may sarawak po, kikikta may karwasuta. Ikalutok at tiyak at takso nito ang nasukti. Tamanan yung ruwa ka kami. Ikalutok at tiyak so tiglo. Imatiyak ay nakso nito. Umiya, ano kasi uri lang ito ay niluta. Utakom na sila ako at kunya rin ako. Arura ko mayo. Pidyo mayatin niya nga sa angyok daw sa mayo. Arura ko at tayo maango yung malitiglo ka. Kunya rin ako kanya arura ko mayo. Kaya ni, nanok sila ka rin ako sa marang ito. Tayo nga tao kikita. Upag si marang tabo. Ay pagod ako sa malakaro, iglo ka lalo, pagod ako sa magatik ko, at ako sa mga iglo ka lalo, takasunay. tenet aturang metabun tupang melawatta tupang isakaya kalau tak semua orang itu kulon ni anu kau mau orang tak orang yang orang itu yang kat dia tupang mereka roh tidur dah mana tu nak sapa semua tiang maparang mat orang di kulon ni ikut maju dini nak patok semua orang itu di kau makau tu kulon tak silang kat tak makat terang maju tupang mesum ni tupang dia mau kau maju kulon nak kau nak pergi rosok semua jauh kau mana rosok semua duri tak tahu orang macam itu orang itu yang begun kau macam macam itu dia kat terang begun kerugangan kuliah orang mau turun nak kasih uang mau turun pati uang mau turun tapi mak kita mau turun kau macam turun tupi tidak tahan juga kuduit kau jangan mana orang mata kita mau turun mak tunggal aku tak semua kat tinggi sini, ika kat tak sini, nak dia kat tak sini, nak kat tinggi kat tak sini, kat emak kat tak sini, oka kat tinggi kat tak sini, nyonya bagi aku semua dulu jo, kat emak nikut, oka kat tinggi nikut, otomat jauh mata, nyonya bagi aku semua orang menyebut tahu umi aku tapa orang akan ngasukkan ni anut, ilu kada habiukan orang menyebut tahu. Nunai bagi aku tahu sama ada orang ibu kot undur di mak tahu gitu tak? Kata mak tu, dia mak sok tahu tiada waktu kot. Namun kan ini nunai bagi aku majak aku tak umi aku atau yang nanti aku tak. So karena umi ni tapan ni tokar umat pingas unik atau inau unik. Angun nasuk ti amaru atau inau tu inak tu. Namun kalau dia nak suni. Hei, mana sih? Atau kau maju buat atau dah waktu itu kita matuk siap tu tak? Tapi kalau asalnya kerja masuknya kerja mengitu tak kaya nak pakai warga dulu ni, temenin nang mana temen siapa mata temen lah orang bukan kerja masuknya kerja mengitu tak kaya nak dulu ni kerja masukkan nang mana dulu ni temen nak penyung mat. Kamu nanti nak angkat aku ya kalau tu kalau ngitu anjung malu, kau biar kan dia pergi lawan mereka. Amat apa ni semua tidur tak tu sama lawan mereka, tu khusus lagi bingung tak tak tahu ngah kangen suka ni mari mudi. Aulang ni semua terkenal tinggi, la ini aku tinggi lokai tu khusus lagi bingung. Aulang pada tujuan anjung mereka tak apa ni semua tiak tu anjung lawan mereka. Dekat selera ringnya, bangga ringnya kiri tu. Umi aku ada aku sakit doktor, ane kau semua kau tuar orang mata tema, tinggal doktor aku jauh kore jauh tu ting. Tak kau ane kau beli orang tu kau pilih takkan nak tahu doktor tu niko. Dekat tinggal, usilah tu, aku beli ajar orang jauh ming mata, adik bayi mau jauh ni aku tiga, tapi ane kau senang ane orang ming mata, ane kau bisa ming. Asyik lari ni orang beli otak sama dengan tapi biu siti tarul luni tahu benar tu nunang mana kekarul luni kerjang maksud itu tiap luni. Anu kak tua orang orang macam asyik lari umi aku bersyukur umi yang nak ayak tu naro nangis luni kaki semangit cumi tahu benar sila ta malok tua orang kak tua orang sikap sok tua orang. Tanah tambah ilua ikut leh tiak tok tiki tahu jumi ya keruas awal jumi ya nak dikuruk keruas sana kagang tiak tok imat dia baru akit tahu si mana kata tu. Akau nangye ukur tangan uta mau ngak akau nak kutik si mana madla kajang tahu naro nangit keruas ni. Teko mer doan ane gore ruk sima yo alo koran mata tema o silak sura pro teko ninga o kauti ga tartara kingut lak ta o yura pro ke ya to sakkan ne gore ro ga dilang o mer to takkan no mer ko to kanu ke yang la naru nak po o silak chu ya yo ina on nang manga taru pe ko te aru ngi tapa ne le tema ne yo kan ne ge ya ne in lak ta sima yo alo yung mata nunak khot tapa ke suruh dia kutai arung ini ngosih mangit tu, kira arul luti, gula dia arul arul tapi ka ulu ne, kanu elingan ya pukai tu saka sukkan nila ang inakit. Tu sa pilu tarok tarok ka. Kawin ak sitekan nila ang inakit. Kay Maxima Yangit. Kanuni ang mga ata. Igyuri ako ko kwen niyo rang malo. Igyuk siya na siya na yung tamit na orang ming mata. Tekwari siya nila kay ang iyukan lakuruit. Akisu waktaw kuwakut. Akitok tau tu nang nama tau yun itu sama yung mat. Asu ila tay ko akitok tau wad yang mata. Kibisit uta kang tuaro takut. Tamak kuninga. Kibitok tau ko sutik akitok tau wad yang mata ikok aksanin nyo. Tamak deru tau ijukap isak lo yato ni manak kasero yuktut. Manak kajak tuaro yuk tamak tau wad yang lutik. Manak kasi si mabagi isma na raw ming mali. Manak kasi si mabagi katalo na kay iglo ko pa siya wala to. Nakilamiyo na mo siya wala to. Pero iglo rin yung asura karo ato tiglo. Manak kasi na suro to tiglo. Ilang ako tayo mga kuya bang ming mata. Akaw kaya may nilaw. Itaw pa yung uruin. Isumagi na suwa na kay nakatang ming mata tao. Mga sana ganin. Iglo kisam na yaro. Pito tiglo ko. Iglo ka kaokto ko manang isak titik kaokto ko manang inyugiya na inyugiya kong niya ko dito manang. Iso manang kayo nakatang ming man. Sana ka na ito yung nakarukkaraf na. Akaw ko yaman nilita yung ko. Pisa ko rin. Iso manarok pagkiglo na ito. Sana ka na ito yung nakarukkaraf na. Kaya man na ito yan ng ming man. Iso mo na nukaw na ito ko rin man. Teko rito ko. Ula. Paungak. Ukakaw ko mapaunga kastok. Paunga ipikok si Matiya Matana na kayo na ugarwa. Umuwi na ako at tiyo ka kayo nakpagto. Paritiwa kidlo nilo. Umiyanin. Umiya ko siyo. Nigila sabi ka lang nik. Umuwi na ako ka umagpat. Inisari ako ba siya. Wariti kayo nakatang ming mat. Tema. Umuwi na ako ka. Kaso kawagi baro kaya ulang. Imatiya kito. Kaya man. Namung ang nagtukuro katang man nila, kain ang nagtukuro katang man. Namung magtataw kain ang sumasukuro wang milyonik ko ah. Tusam na raw may man. Kailarukki ako di sa kangitut, inisari ako nasing milyon. Kailarukki ako di tawar ang mata. Umiya kangitut, kailarukki ako di sa kangitut. Kailarukki ako di tawar ang mata. Tusam magtunik tayo man. Tusam magtukuro kain ang pang may man. Kasi ni isumaksutuin ang nangitukuro maano kay imanglo. Ano kaya ni nga mali yan ni nga doon tamadeo wakilyot. Isumasutuin na kitaw kuta na may katagtitaw tiyaga dakto ko naroon ako yung ikaw di gilyo ni. Namung matutaw katong matukurong man. Ang marutaw noon ako kugarong murlo, kubinong murlo, kuno nila tamakununga. Ikaliyak pagto tamadeo wang may mata. Noon ako kuruwa. Ingat aja tak kalau ni, ya kan dia bisa uang mingat. Nanti yang nukai nak tukar katang mejo. Ukat laut tak ada aku tu saya nak tukar katang mata. Nami pada tiri kuru itu, kau yang nak pergi. Amaru tahu tak bani, nuru aku katang mingat akan aku gapi ilone. Ya kan aku tukar katang nak ada aku ni kuah. Ukat laut tak ada aku tu saya nak tukar katang mejo. Ikan rui sokoi lagi bu, ikan gan, ikan rui sokoi lagi bu. Amaru ko ini tiang ujung rumput suci ekaruk tau juaru ini aku kita tengen aku itu tukruin ekaruin aku itu tak kecil lo tamat tengen ubak mata hilang ekaru esok waktu tujuan ubak mejo ekaru itu tujuan melayak juni majok tau juaru orang mikata tamat kuang ubak kibu nadek noga katak dulu. Kangata syukurlo ni umiakurlo ni. Nung kayo ito katang mata. Kau yung nakatangin mata ro ni. Tusak sinarong makpagkaro akad lo ni. Suyo kakalagangan lo. Tay may ni nga bukot. Awyat siya kay bukot. Kanang suga kumit. Uregilipi yung ito. Pivalaya yung nagkatapo.
2: Koyan na may uregilipi. Pivalaya yung nagkisakabi.
1: Koyan na may lo.
0: Ilak, kuyan namik, tayo ma, pibalay yun ng awal lagyan na akmigapta. Na itumik, nibyakit akumik, tuhayo, luwabig, yuwaso daw man. Tam na, ibiyaqtiqtaqtuq tuhalaugajaa lutigu piballe junungaunaqaptai

0: Nunca ahogarla ne agapta, ter ne agapta.
1: Tana ulat tiyo hotel aw sa majuman ito ba inu kato di hatigeng inun asing ang ano pa siya sa zaleng usi malam mo yung Winnipeg mi pala si ko hot si majut na stay niya molen tigo jaw minu yung ano na lipaw yung ano September 2 ng utin lugo ang malapas siya sa zaleng ulo na ataw sa mutahan na tigin mo tana go tigo jaw laki yung minu ay paminihan ni naman ang malutaw ko tana ano titaw kung naksilaw to ano la tiwi ming molin pa siya sa zileng o si mama yukono yung niya na mo ikalun ni 2023 mi go tayo may leo to minang amalo amiswi pa si chikala pa si chival liang in na silaw si mama yun at ita makito ni inuit me too molin sa taon na nalan ni halun ni katok taon ni ikalun ni pigya kumang ni ato march ngulakan ilang ipirok siya at ko atok tau kun nak situ nak ya halalan mejo kinala kong pinning sa lumak sa iko tau lutik nuna linni kau je sak tili ni abjong ani ngatut Guelph ta ko halotu chele ak tuminin July mi piroxia mi khin piroxia ni khin tuting ta ko sa lumak sa iko tau kun nala kagajak tuning kinala kong pinning nuna bumi Wednesday Lyo tan kau je sak tiu katau dong.
2: So the idea is to.
1: Is yung magigaw yuta ko nuna rin nito pero kasi at atok tao ko na luting tamak ko nga kinala ko binig at ako sa lumaksay ko tao ko na mga tam ang malutaw tako ako kuksok tao nik na ni si Jumini kalutu siya kinala ko binig at ako nigijani at ako to swamp ragwort aw jaw la tok lao amalo ikajok tigi jangi khanu tu chemo konela tu ta ko khanu tigi atukun na ka jam mga ta salum maksay ko ta lu te amalo asingin nu na bu me nu na le te me ko na mga ta ta ko ta upi ba le jaw le ji we news hari saw ja kur tu minuta me atu khatta le me jon hari saw je na che mi nga tu mi unika le tu tik nu na bu mi chanun amalo ata na inu ngwa ngulu ni pi ba le jaw le ji 26 ngulu tu ta ko kana ta mi nga si me jon unika le tu na ta wu ti la ge jaw me jo ate khatu le khamanek dan gok iluna changan titira hatta so unikaming kisani CBC kut na dona sila tuita ko unikale kasi majangit kakisaw jang nito asid jaktaw si majuin amalo asig jangit unika asingin na unikale aminin dan ken makiu dan pibale jule gene mu unikale otinunun hakka si majuin nuna lingin ni ohala to na tema go kakisaw jay tako nuna hakka si majuin ngwa par khattale majuin
3: to see what seems to be an indigenous
1: tema ukali marloni ta kunung anuna hakaksi maju mut unikale mini ujumi pimmari ujumi kiseni hauji loni ta ko umangitu mut akesok ta mini titirak ta mini tamanna khwaksa anak to sibunitin ni hanu pibarle julegin atok tau khatala manga CBC ko khakati khakasi khatala tweet we news khakisa uja kuda kiseni tana tuwa ko tinga pigum na laung ito we news titakhani abiko ko tiga janga Hong Kong mito amalo khitir miu ta ko red deer mo khatare khasitui na re khalak tweet english hindi gear to looting ta ko ngala nuno bu me an ne khata ile ma julu ga ji khax ma ju la ga khita me yellow knife me go man ami shul la ni inu khaman amalu ta ta ko an ne bele patu yellow knife mut tu ju me bingan ta ko khala tu ta man na go Edmonton le ru de khata roman ne tu amalu kingun ngani red deer amalu tau tako ini cahat tu Edmonton mi ila ini cahat tau gaya si maju tako atok tau na hati yang itu galon.
0: Koyan nami kawisak Tam na kawisa arlok tok pibalej unik unika har tok kaman na rivok ha kiter miut pibalej ko kawhe ha mata irne hukki yartore ka Red Deer Alberta mut Edmonton met kanuke ta maunga hik tigi jok man na tu hakinak sugu kawige kawige akuma rivaga kiter miut tu hakwar nak na rivut kanok ihumagijaka mangata ta kuminga ilak tu saiksat utak mik mata hilalare lang na rama kiter miut kanu tu mik hilakar na mangata hilalare ikunut akikok tau himajut kugar jung mi unnuk kanak tau yang neak kanarun nerangat nipadulek pagluni kinipan nangnayak tu unnuk nubujat tarlunilu kanak tarlunilu 2 centimeters mik apinakpok oang nangluni 20 mit 40 mut 0 mitut akago kanak tau yang neak mayok mingulek tarlunilu ublukut kanilek tarluni talogzoani unnuk kannak tau yang nayak mayok di palugun nerluni ublumi unnuk nuvujanak tok kannak tarluni ugvaluni di palulerluni oang nerluni 20 mit 40 mut nigli nangninga 4 nigli ge kannak nayak tok 10 mut unnuk akagu nuvujanak tok kannak hinnagayak tok ugvaluni di paluk hinnagayak nayak tok Oksoktuni unnuk nuvujanak tok kannak taknaya unnuk oang nariglunik northwest 40 mit 60 mutikit taknayak anore hakinayak to unnuk pingang nilirlunik 20 mutikit taknayak nigli nangninga 1 nigli gakannaknayak luni 8 mut. Kaupat nuvujanak tok amma ublakut kannak takkinakailik ugaluni nipaluk taknayak po. Kingulak pa korlok to umi unuk nubujanak tok. Di paluk takin na kailik. Kan nilagluni unuk uang nagigluni northwest 40 mit 60 mut. Unang ninga 1. Akago nubujanak tok kan nagtagluni uang nagigna 40 mit 60 mut. Tikit tagluni. Ila nipimik tuhalaw kaalota ilagilaw tabut. Tuhak kaugang na akmigman.